0: lo mire to anga mangi ha yini ka do go ga mara puri no mire to anga mangi ha yini wa ro go ga mara puri pere mire to anga mangi ha yini ka mo ti tu ga mara lo ga ga mi ka do wa ra ga wa a wi yu di je ga ju no
1: ori ni
0: mo uru di je ni mi ro uru ga ni ma ni ko ku jan mi uru wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la mi.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: bimara me pachu
0: iti winyo or radio.